yow kon nak wa man tazakka ko war ba mu sel fa inna ma yatazakka li nafsihi bopam lako defal gis nga fit wa man tazakka fi'lu bi yiri ko kenn lu jul ci defal bopam lu tazkiya moy ki yar mu yar bakanam tahara nafsuhu min adnasil ma'asi lolou ñu ci lay tasawuf moy dañ lay yar ba sa bakkan bi li ci nekk ci ay tak tak li ci nekk ci ay tiitur li ci nekk yek sa bop li ci nekk ci yek ne mat nga li ci nekk ci yek ne am na kuma tut li ci nekk di la won ay bi jambur yi loola lañ daan xeer bam se yecc bu lu yek ni yegna ay bi yep barkal dama dama wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi lay lamu gis nit ko xamni ki amu tazkiya tout lay man rek japp ne mom dafa sel mom dafa mat kudul mom matu kudul mom sello ha dede tazkiyatu nafsi moy man tahara nafsuhu min adnasi ma'asi fa inna thamarata dhalika at-tatahhur a'idatun 'alayhi fa sawabuhu wa taqwahu mukhtassun bihi wa li nafsihi wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi motax nga lan am dom japp ci lox bi yit ko seri donc ki ya na ci bay seri nga xol ko xamni ki ñaari febar na ci mom mu set yoon wañ dan jaare febar ba ba diri ko waji nek ku ñu xamne tanki nañ ko khadaf la man tazakka wa zakara ma rabbihi fa salla tabarakallah mat nak lina ko ci tafsir bele ci ginaaw ben talibé dafa ñew ci mam cerno ibrahim tabarakallah ci daru mufti da bu ci mam lol bam yag mu ne ko

taala di netli di len ko faye ëlëk zalika lan len di faye la zalika li tahli modi jazaa'u a'da'illah fayuk non yalla yi annaru moy sawara fayuk non yalla yi annaru moy sawara rek lahum amnañu fiha ci sawara wa darul khuld keruk sax ci sawara wal nar sax ëlëk yalla jël musa jazaa'an mu nek fay bima kanu ci sababu lañu nekkon bi ayatina ci suñu ay ñun yalla mu ne yajhaduna don ko weddi suratu fusilat ay ñaar fuk ak jurom ñet wa khala wax bañu duggé sawara te mu metti alladhina kafaru ñu weddi yalla ñu dugg sawara sawara metti lol duñu fa lek illa min ghislin duñu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yeb amu fa ndax metti ñu daal ni rabbana yow suñu borom arina wonñu allazayn ñaari gaay nga xamne adallana ñoñu reeral ñu dugg sawara xamnañ ne ku dugg sawara ku ne da am lu fa duggal ñu ne won ñu ñaar ñu reeral fofu it alquran da fi tontu ci lu am solo moy ndax nit meuna duggal nit aljanna alquran waaw waaw ndax ñi dañ leen duggal sawara ñu leen duggalé sawara moy top seen ndigal bayyi fi ndigal yalla nan la nit duggal le nit aljanna moy top ay ndigalam yu tege ci ndigal yalla ndigal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xamne ñoñu sank minal jinni te bok ci jinni wal insi ak nit ñi yalla lu nga len doy ñu ne naj'alhuma dañu len di tek tahta aqdamina jismu rondugui di len joggi jinni ji ñu reeral ak nit ka ñu reeral lañuy boole ñom ñaar di len joggi ni aw fas di jogge ngut muñ ko gubal ñax mi muy lek mom fas wi ni mu koy jogge lañu bëgg jogge ñaar ñi nga xamni buñu sanko ñom ñaar ño tax liyakuna min al asfalin ngir ñom ñaar ñu bok ci nga xamne dañ leen di soufel ndax ñi dañoo wara soufé lolu di sortu fusilat aya ñaar fuk ak juroom ñent ci la it ñentelu xaju sar bi jeexé bi doon wax ci mbirum xew xew yowmal qiyam bobu muy ben mashhad min mashahid yowmal qiyam juroomelu xaju sar bi fanweri aya la tambule ba fanweri juroom ben di jangale ay jikko ay melo yo xamne kuy wote jëme ci yalla subhanahu wa ta'ala dang ko wara mel dang ko wara jikko te jikko yoy moy da wara jup di wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet ummatu ju l'islam di jëf leunte nit ñi jëf leunte ba rafet muñ te jéglu borom jikko yi la alquran di indi fi ne moy jikoy aji wote ci yoonu suñu borom tabaaraku taala yalla ne innal ladhina nga xamne khalu nenañu rabbunallahu yalla suñu borom innal ladhina mbolem nga xamne khalu nenañu rabbunallahu yalla suñu borom fuma ginaaw ga bañ ko waxe ba mu istaqamu jubnañu ñoñu day tatanazzalu alayhim almalaikatu malaika dañu wacc ci ñom ngok ba tax ba nit ka

0: alhamdulilahi rabil alamin suñu borom tabaraka wa taala ci suratul ahqaf aya juróom ñaar qala alladhina kafaru lilhaqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin yalla neena am yaquluna iftara wala bok ñi gëmul alquran dañu bëgg ne yonenti be ko sos am yaquluna wala dañuy wax ni iftarahu yonenti bi mo sos alquran qul lool mom na nga len tontu ne in iftaraytuhu suma ko sosé fala tamlikuna li du ngeen ma meuna yilifal minallahi ci yalla shay'an dara suma ko sosé lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappé ba bëgg jëfleenté ak man yeen du ngeen man dox sama digënté ak mom yalla mu neel wax leen loolu tabarkallah bu nit bindé ay mbindam sax ne légui li la bëgg ñukoy doxale ñu ben loola ben goga rek mën na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñew yalla bu bindé mbindé fi wacce len ci kaw suuf bind asman ak suuf wacce téré bi do leel alquran bu fekkon kenn mo sos loola yalla tabaraku taala dina xam lamu xiq ak mom yalla ne yonenti bi na nga wax ne ñom li suma ko defoon suma jappé kenn duma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xamni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yoy yep yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def itam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legi yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu dem ak tay ak suba wa huwa alghafur yalla moy balekat bi arrahim moy ku beur yermandik yalla ñu bal te yeram ñu tabarakallah hajib saxu buni alghafur arrahim neena alghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayyi gim leen fi bayyi nak ba wéru koor bu ñew fekk leen fi ñu tub mu jéggal leen neena ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla na yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahima sax yalla neena qul ma kuntu nakuma qul neel nit ñi ma kuntu bid'an min ar-rusul nakuma yonent bi yalla ñeek yoni nekuma yonent bi yalla ñeek yoni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaji bihi ahad qabli bal ji'tu bima jaa bihi nasun katirun qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya wa yonent bi lol la ko yalla wax mune neel nit ñi du man la fi njal yalla ñeek yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent mune lutax nak mu yoni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yoni timir ak fuk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ci lutax ngeen nangul ñooñu ñep bëgg ma beddi yalla yoni na ci ulul azmi jurum ibrahim Nuh, Musa, Isa, Muhammad lutax ngeen bëgg nang ñent ñele bëddima monté man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarakallah tontu la ju jup ju jaar ci yoon yàlla li mu yónni ci ay yonent bari nañu lool mu yónni alayhi salatu wasalaam mu nekk bu yonent ni ñoom. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri xawma it ma yuf'alu bi.
1: Ci ni ñu ko tëralee ci kaamil bi, waaye boo demee ca wàccin wa nag moom nekku fa loolu. Am na ay saar yu ëpp loolu yoo xam ne ñoo ko njëkk a wàcc, bu doon seet dañ nekk ay ñaar fukkeel ak nangam mbaa lu ko jege. Aqida la fas yéene jàngale ni ko suwar al makki yi doon jàngale. Te aqida usulu diin ñett rek lañu: al waxdaaniya gëm ni yàlla ay kenn, arrisaala gëm ni yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yàlla leen yónni, wal baxs ak dekki. ñett yii mooy usulu diin. Waaye al unsurul baris fi haadhi suura alkarima huwa shaxsiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam. Tem principalu saar bii moo di jëmmu yonent bi mag gaayam, dayoom, riyaayum sallallahu alayhi wa sallam. Li ci def lépp ci saar bi daf cee ñëw rek. Insha allah bu ñu yàlla baaxee ba ñu dugg suratu kahf yi dinañu wane, dinañu jéem a wane saar ni muy amee benn tem ak la cee ñëw lépp. Nga xam ne soo leen xàmmeewut élément yooyu léeg-léeg dugg ci saar da lay réer, ndax da nga naan lu tax mu noppi ci ay ji indi ay ji. Danaa koy misaal léeg-léeg muy neex ndaw ku ndaay lool tabarkàlla, ndax li ma ciy tudd ay ceeb ak yooyu, te ñoom ceeb daf leen a tabarkàlla soxal. Xam nga ceeb bu añ jote dañu wax ceebu jën, te ceebu jën du ceeb dong lañ togg ak jën. Ñoom supame ña nga ca, ñoom ñaam bi ña nga ca, ñoom kaani, ñoom karoot, ñoom nawe, ñoom xuluñe bari nañ ci biir, waaye duñ leen tudd ceeb rek lañu tudd, tudd jën. Bàyyi ñoom xorom ak diwlin, ñoom ñëpp tabarkàlla. Saar bii bu ñu nee jëmm yonent bi lay jàngale ba noppi li ci biir lépp am ay mbir, mooy ñooñe duñ leen tudd tabarkàlla. Nun rek la koy jëlee. Saar bii def na ay tomb yu am solo. Tomb bu njëkk bi mooy indi al mu'jiza lil isra, mu di kéemtaanu rañaan gi nga xam ne subhanahu wa taala rañaane na ko yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam. Nga xam ne dafa nekk benn mazhar, benn feeñaay ci teral gu subhanahu wa taala teral na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne mooy khatimul anbiya wal mursalin. Mu nekk aaya boo xam ne mandarga moo xam ne baahira, dafa feeñ, waaye di tegtale ala qudratillahi, ci ni yàlla defee al kawnu ak kéemtaan yeeg yooyu. Yonente bamu mas a yónni na la demal ca nit ña, bi yonente mu ne ko demal ci nit ñépp. Yàlla def jamono moom bi mu ñëwee fekk ak mis yépp nekk benn dëkk. Loolu ci mandarga ci kéemtaan yi yàlla yi di wane ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi yàlla ko yónni. Ndax yonente bu yàlla mas a yónni ku mel ni Shuaibu nekk na ci ruq di woote, Moussa ne ci ruq di woote, ku mel ni Ibrahima nekk na ci ruq di woote, Lot nekk ci ruq di woote. Waaye bii nga xamee ne alayhi salaatu wasalaam ñëw na, moom du nekk ci ruq di woote, ndax tey jii boo taalee sa rajo bu la neexee la yenn Makka yenn fii ci yow nga di ko gis tabarkàlla ak di ko dégg. Tam bu ñaaral bi saa bi waxtaane banu Israel ak li nga xam ne dal na leen ci wàllu ràññalikoo wala xajjalikoo bu ñu def ci kaw suuf ñaari yoon, te leen ko yóbbee mooy teggi jàddu yoonu suñu borom subhanahu wa taala ak mooy ndigalam. Wa qadayna ila bani israil fi lkitab la tufsidunna fi l ardi marratayni, danañ ci ñëw insha allah. Ñetteelu tam bi saar bi waxtaane al ayat al kawniya, yi nga xam ne day wane màggaayu suñu borom subhanahu wa taala, waaye di wane benn gi mu nekk benn ci nii nga xam ne nii la nosee adduna si ba al layl wa nahaar di am. Suuf si di daw, jant bi taxaw, bëccëg bi am, guddi di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolou ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dinañ ci ñew inshallah ñentelu tang bi sar bi andi lenn ci liñ tuddé al-adab al-ijtimaa'iyya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko teddi jikko sar bi dal ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci sol jikko yu baax yoyé bañu am al-mujtama'ul al-misali mu tambalé ko ci wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seen ñaari wayju wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seen ñaari wayju dinañ ci ñew mom tamit inshallah juroomelu tam bi sar bi waxtane mushrikuna yek seenu reer ako ñaka xam banan di way doomi yalla ako ñaka xam banan di way and ndok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nane subhanahu wa ta'ala mom doom jigen yi yalla mune afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñey dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki patew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku ma sa jëw ben yoon ku ma sa faaga ben yoon ku ma sa xaste ben yoon ku ma sa jël yef jaamur ben yoon ku ma sa carte ben yoon lenn lu ci nek ku ci ma sa def lu ne lum tuti tuti bu la ko balut ñu ciet na sa tay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men benn door ci nopp lañ lay door kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sabbi dadi ci lolu nga xamni moy alakhir nim mané am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi alihi dadi waxit ni nga xamni non la mushrikoni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun buwan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dañ tej ci sarin gum sarin yalla subhanahu wa ta'ala ñing koy bokalel ak meloy wañi ku ñing koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا نتي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tege ko insha allah buñu joge ci akki denjante yak akki dom yak akki wajuri banofi ci risal soxlay ni ñu len ubbil buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamne sourate al-isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akhira rek la sourate al-isra yi wax ak bo xamne affaire sociale lay wax waye ak bo xamne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne ba ta subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mën mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko tabarakallah ñepp bakal leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëru ko olof neena wacc ma daan naa la wóorut ku daan ko lay féete, wacc ma daan naa la wóorut ku daan ko lay féete. Da ngay gis gone yi ndaysaan bu ñuy nawetaan gañe fuural, ñu gañe la nga fuural, boobu du am sens. Da ngay jekki ba gañe boo dee fuural, waaye ñu gañe la ba noppi ngay fuural, loolu du fuur. Yàlla bi ne subhaana muy tëggin woowu saar yi ñu ko tàmbalee, am na saar boobu sabbaxa lañ ko tëggee, am saar boobu yu sabbixu lañ ko tëggee, wala ay saar yooyu. Waaye am ci wenn saar wax ne sabbix la ko tëggee. Subhaana sell ñeel nag nga xam ne asra bi abdi, fële mu ne sabbaxa bakk na ko, bakk na yàlla. Wala nga ne sabbaxa lillahi, yàlla rek lay supporté, maa fi samawaati maa fi l'ard. Yusabbixu lillahi, ni ngi supporté yàlla ndax xam ne ne mooy daan, maa fi samawaati maa fi l'ard. Kon nag yow mi nga xam ne da nga bëgg foo tolli bakkoo victoire, sabbix isma rabbikal a'la, bakkal sa borom supporté ko. Ndax lamb ji moo koy tëj, lamb ji bi àdduna suñu borom koy tëj. Koo fi dégg ñu koy coow da ngay jékki-jékki rek ndaysaan dégg ñu ne daanu na, waaw. Ku fi ub lamb ji da nga jékki-jékki màggat ñu ub sa lamb, ku fi dàqawal jékki-jékki màggat ñu ub say way, ku fi dàqawaaxu jékki-jékki màggat yorub dokk. Subhanahu wa taala di xaar rek léegi-léegi rek ñu fab kenn ci ñun takk ba mu dëgër rek ne ko kenn ngi nii ci toñkat yi, mu ne teg leen foofu te dem, ñu teg fa dem ñun toggi ceeb lekk rek. Buñ jeexee takk nag ñun ñëpp yarisul arda, suñu borom subhanahu wa taala daal di bakku. Lii mu def nag ba tax mu naan subhaana alladi asra bi abdihi laylan, moo rañaane bi abdihi ca jaamam ba, bi abdihi ca jaamam jëpp ba jaamam ba, moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan laa manan. Baatu bi abdihi day tegtale ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan ji dug jëwantu ko déede yaqasatan la nelawut gëmyantuwut bi abdihi, loolu la baat bi dëkk bi abdihi. Subhaana allazi asra bi abdihi, baatu bi abdihi muy jaam mooy garab bi gën a rëy tey yàlla tafal ko sallallahu alayhi wa sallam. Weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon, ndaysaan ba muy door a jóge ci xuntuma wooye na ko tur yu neex a neex a neex, ya ayuha almuzammil xum min layla illa qalila. Wooye ko weneen tur ne ko ya ayuha almudazzir xum fa anzir wa rabbaka fakabir. Tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeem bii tur wi rek la mën a am, ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee. Kam àndaloon kenn dutul ànd ak moom ci tukki bi mel nii, façon borom xew yi nag kenn dutu ko war ci tukki bi mel nii, lam jëli woon muy julli kenn dutu ko jëliwaat. Mu ne ko kon nag subhaana allazi asra bi abdihi, kon tur wi ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu, mu jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man. Te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdu abdoom nga rek tabarkàlla sa affaire baax na. Iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illa ibadaka minhumul muxlasin, illa ibadaka minhumul muxlasin. Ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu des ibadaka. Kon bu yàlla nee diw abdi sama jaam la, yow xamal ne mucc nga ca cheytaane moo mee te da nga dugg aljanna ndax mucc nga. Moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga nekk sax safuuru ku am xaalis, mbaa safuuru benn directeur, mbaa safuuru député wala ministre, tabarkàlla daal di am ndomba tànk ca safuur ga nga nekk ko safuuram, waaw. Mel ni safuur ba nga xam ne moo doon dawalal sëriñ diw tabarkàlla. Kon subhaana allazi asra bi abdihi, yàll na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu. Rañaan ga nag laylan, laylan ci tuuti ci guddi, laylan mooy fanaane wu ko, dafa dem rek ñëwaat. Moo tax bu sëriñ ca téerim ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daajin min azzulami, sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daajin min azzulami. Tabarakalla. Kon yàlla mu ne asra bi abdihi, rañaane na jaamam ba, rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan ji du sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko def.

mu ne ko kay mu ñew mu ne ko jalale ma tuti ba poud mu ne ko lutax mu ne ko bamay sanni sama papa poud la ko sanni won kon so ma sanni fi ci barni foyo ma la nga xamne mu la defal sama papa rek day fan xale ba daldi joy daldi koy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah daldi ko fi tek ñu gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papa bu poud doom jël ko sanni ko ba barni mu ne ko nak jalale ma poud ndax fofu la jallon sama papa ney fan tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina bu ngeen baxete def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabina ghafura yermi kat la tabarakallah yalla neena wa ati nanga jox wala wa ati te nga jox manam dafa digle won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo baxé sey ñaari waju rafetal ci ñoom bañ leena gëdd bañ leena wax uf torox lu ci seen kanam won leen mbagum yërmande te di leen ñaanal mu ne soo ca noppee aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu aqim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppe sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñoo ñëpp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xariti yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàgg ak sa wayjur mu génn aduna àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee wa aati zal qurba xaqahu zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne néet ngeen di bokk yéen ñaar nga def koy àqam waaye doom ji nga xam ne mooy sasoo seen diggante nga def ko àqam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq delloo ko ko ni nga xam ne nun nga bëgge mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqahu àqam te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam waaye miskin day faral di aajowoo ñu bëgg saa bu aajowooxee te nga yor nga jox ko loola nga koy jox loola mooy àqam ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaa yi muy ñaari wàll mu jox ko agniyaa yi maanaam képp ko oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir yi ak miskin ya loolee la yàlla boole jox la mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow wañ sab loxo jox leen ko waaye bëgg naa ngay dimbi yow loolu di leen jox ñoom àq moom ñoom miskin yooyu ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskin gëmul alaxira raayta alladi yukazibu biddin fa dalika alladi yadu lyatim wala yaxudu ala taami lmiskin koo gis miskin yi du leen faale du togg ñu lekk du leen fuutal du leen rootal du leen may ma nga leen di seexlu ma nga leen di dàq kooka yàlla nee na booy seet ku gëmut alaxira boo yeboo nga tàmbalee ci moom moom gëmul alaxira kon miskin moom it dafa am àq moo xam miskin bi ne ci sa koñ la moo xam miskin bi ne ci jàkk ji la foo gisi miskin rek na nga xam ne alquran ci suratul isra yi aay ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam li ci sa poos bi lu mu tuuti tuuti na la wóor ne miskin bi am na ci àqam ñetteel ba wabna sabil ki nga xam ne doomu yoon la doomu yoon mooy kuy tukki sooy mbokkam xamuñu ay mbokkam ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wayjur mooy sa papa kon yàlla nee na bi nga noppee ci say wayjur noppi ci say mbokk noppi ci miskin aju tukki ci sorin réewam donte daa bëri alal waaye dafa tumranke na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq di jox miskin àqam di jox ibnu sabil àqam yàlla mu ne loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji tabzira ak saax-saaxee

0: ko ta mba du ngeen nek mba du ngeen nek
1: wallahi ndissan
0: qalu khale nako tap na'budu ilahak na'budu ilahak sa yalla ji ngay jaam te yarñu ci so dehe ci lañuy nek allah akbar na'budu ilahak wa ilaha abaika sa yalla yi bay ci ibrahim ismaeil ishaq fi nek dañu bañ ñu nga ne ñet yalla yalla ibrahim ak yalla ismaeil yalla ishaq loolu lañu bañ motax yalla teye ko ilahan wahida ben yalla ben yalla yalla jojo lañu japp wa nahnu lahu muslimun mom rek lañuy omatul ah xolam sedd mu tek loxom ci dëndum daldi genn aduna alayhi salatu wassalam xamna liggeeyam mom jaana wacc na tabarakal yalla mu ne tilka tilka ga yoyu ibrahim yaqub ismaeil ishaq ak doom yu bax yi tilka ga yoyu ummatun ab xeet lañu qad qalat dem nañ nisan ñu bax ne dem nañ xeet won ak laha mom mom ma kasabat lam defoon yobuna lam defoon tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wallahi desa walakum yeena nara mom nak yeen ma kasabtum lu ngeen fi def waaw ñom dem nan yobu lañ defoon walakum yeen ñi yeen nara mom ma kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluna kandulal lajin amma kanu lañ nekkon ya'malun don ko def ñom yalla wax na fi wax ju leer seen mam yi ma tuddu legi dem nañ yobbu seen lañ def yeen nak yeen fi dess lu ngeen fi def yeen ko res taa bi dal lay jox ñatt passé ak présent ak futur ñatt la la yalla jox fi taa passé ak présent ak futur passé bi mo la sa yoneeku ci sa yoneeku ci présent bi mo la ya ko res futuri mo la sa yoneeku ci mu jax tak motax soone lañu bax ñu liggéey yoon doy na nan ko añi yalla na la ñu bax ñu nekkuñ fon ñom doomu di kay so bëggee añi da ngay añ ñu bax ñaak safaan ba waa kenn yaa ngi fon ak sëriñ si na bëgg añi la sëriñ si liggéey yoon yalla ne deet tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat motax kenn ku nekk ñun day fexe ba histoire livre histoire ibn sito te binde ko yiw nak ndax histoire mom bo fecce ba siw mu bind la waaw bo misige ba siw mu bind la bo fi dundé sa diine bam leer ya yar ko sa tamit histoire bind la wa zikruka ba'da al-maut umrun thani bo de ba nepp ñu nan diiw nan neysa ya gi dund ba legi wallahi nisa wa qalu nenañ kunu hudan nek len ay yahud ño bañ aw nasara wala ngeen nekki nasaran fatay ño bañ neena ba yoko defé tax te do la ngeen jup bu ngeen bëggee jup dal di ngeen nekk yahud mba nasaran e way ndaw xul ne leen duñu nekk yahud duñu nekk nasaran bal li fi nek millata ibrahima dina ibrahima ci lañuy nek hanifa jeng bayyi fi yenen dine yi wama kana bukutun mom ibrahim min al mushrikeena ci ñi bokkale yalla xolo wax len ne
1: billahi billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak liñ wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahima ak lañ wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañ wacce ci isma'il wa ishaqa ak lañ wacce ci ishaq wa yaqub ak lañ wacce ci yaqub wal asbaati ak lañ wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gem ko waaw ne rabbihim joge ci sen borom la nu farriqu luñu takale bayna ahadin digeunte kenn kenn minhum ca yonent ya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonent yi amatu yalla fa in amanu buñu geme non la de bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadith daw jubli ku gem li ngeen gem jubna yalla neena ku gem li ngeen gem jubna mu alquran wa in tawalla buñu dumoyo bañ ko gem fa inna ma li fi nek suba ba gematuñu hum ñam fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sayaksikahum allah yalla dina la fegal seenu ay fa sayaksikahum allah yalla dina la fegal seenu ay bu la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sayaksikahum allah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala seppi ko ne ko wala legi nek nga ngam yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeruñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ciubug yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu min allahi sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amul kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melaw ila yalla yi moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jam khul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënul leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinit moy seen borom wala na ñoo mom a'maluna suñu jëf wala kum yena mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal suñu jëf ngir yalla mo wallay yalla suñu borom moy seen borom ñom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñu dañuy selalal yalla am taquluna wala ñu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñan ju ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara wala ay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam am illah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqota toñ mimman katama ci koy neub shahadatan signature min allah bu joge ci yalla wala indo fi mom min allah bu joge ci yalla kuy neub signature ñu ko wax xédé kenn dakulato kuy xédé da ngay xédé dëgg bu neub dëgg ngir ki ngay faral motax boy xédé fa ñuy takké bu bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom nak yame bu ñu maye fi waxale bu ci bobu maye da ngay jog taxaw ne eh kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu leeray nga toog waaye ñëw toog ci jàkka ji rek ñu toog fii mun rek jóg nga jóg ñibbi bu la yàlla laajee li mu doon seede lay wax non suma borom dama fa demoon quoi pour jëy ci gura gi ah jar na leeral tabarkàlla waaye ñëw toog rek ñu jóg nga jóg baaxul ko defe ñuy wax it wax ca kaw waaw sukkay lañ doon maye bàcci lañ ko may may na ko juróomi téeméer dugal na ci téeméer tey ngoon lay sëy wasalaam ko defe jigéen ñëpp ami ca kër 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكت بخافل بساكنة عما تعملون تلك الدف تلك دمنة قايوية أمة أو خير لن فهنا وليد مبارك قد خلت وين لها موم ما كسبت لم فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفلن فقو wala tusaluna yeen kenn dalen laaj amma kanu lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom tabarkal léegi tey nag suñu borom daa di jeexal nag ci yahudi yi waaw xas na leen wax na seeni sukk dugg na ci seeni mbir leeral na ko ba tabarkàlla léegi tey nag mu tàmbalee ñëw nag ci atay fiq yi waaw li tax saar bay jóg waaye nag dafa bëgg nga bañ a tubaab ndax boo bañu tur tubaab doo mën a jaamu yàlla ndax da ngay tubaabee mu ëpp yàlla nee na sa yaquulu dana ma sa wax assubahaau dof yi minannaas ci nit ñi ma wallaahum waaye jurit yi lu leen walbati an qiblatihim allati ca seen xibla ja nga xam ne kaanu alayha ca lañ daan julli yàlla mu ne yonte bi dañ la ko mas a wax dof yi ñoo la koy wax ñan ñooy dof yi alyahudu sa yaqulu subaha xam nga dof mooy majnun ah majnun mooy kusumiku dof nag moom dusumiku ci ay jëfuma fi waxam nañu xam ne dof la yàlla nee na yahud yi ay dof lañ nasaraan yi ay dof lañ sa yaqulu subaha alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee madina da daan julli di jublu baytul maqdis def na ko lu mat juróom benn weer di jublu fii israel nekk jerusalem la daan jublu waaye suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg a defal loo xam ne su ma ko wax defee dof yi daañu wax lu tax ci bàyyi fi daan jublu di jublu fii ñoo ne mutul ay dof nag ñun ñooy suñu roy waay tey ñoo ñu yàlla tudd ay dof ñoo ñu la ñuy roy ñun tey ku sulu wut ni dof yi saloo pour yow bokkoo te dof yi jóg nañu dañuy moderniser aduna si foog nga takk une femme modernisée femme bi am benn mari modernisé waaw benn jëkkër bu ñu modernisé un oustaz modernisé yéen seen oustaz bi moderne parce que dafa am sikkim loolu la gars yi wax iliman ju moderne lépp lu njëkkati ne moderne yàlla nga ne ñooñu ay dof lañ waaw mbokk yi ku takkub dof dégg
0: sayul yoy def ba bu ñeppé say kay ko say rek dof kon do fi dañ wax li
1: wa wallahum an qiblatihim allati kanu ariya
0: bay bi la ko xul tank le nele lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib bo momir saw yalla muy julilu mom penku mom saw bu ko nexe ndiko julil fu ko nex mo ne jul len fa ta
1: nessan lolu
0: fi yalla wax ni affaire bu du logique
1: affaire bu du logique
0: xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok ané mu néw do ko fi ané nak ci bu jël lañuy def
1: yalla ni waaw xana momul dépense
0: waaye yalla yi dublu fi ñu la lu tax
1: mu né ma mom fi
0: yoy di yalla moy orienté may jaw ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu jup yalla ñu ca tek wa kadhalika nima la defal nak ja'alnakum lillen def yeen julit yi ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yeen eppalu len yeen yesu len kon sen xibla warta epp warta yes lay leesan xeetu yoonte bi alayhi assalam waru ñu nek ci len lu epp nda muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nek ay shede ala nnas ci nit ñi bu yamal xiyamé yeen xéetu muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yeena wara shede nit ñi bu yamal xiyamé ah kon war nañu defar waat nara dem ba yamal xiyam yalla nañu ala xéetu muhammad ñu ñoo ngi ni mu ne yeene shede xéet yi war nañu nek ñun ay roya kon lañu doon ah waru ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram na na ndax ka man la ah kon do tane xeer yele am dit waru ne koy gees kon noy tane xeer yele da nga na wara tane gën leen ñom lañuy defu ko def yu tut yeug ci soxandi waru ca bok gisulo ñuy ay iliman lek taf ci mbedd yeen bu len nexay lek taf ci mbedd mi waye iliman lek taf ci mbedd mi ak yede lolou l'islam da koy jere ah ñaaral ba daay dañu am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dakk ko manel waaw iman jog fajar summi ko def yaram mu ne ci mbedd na gay na ko waaw parce que dafa am moy waram mel yow ndax dafa am luñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak njub mat degi nak moy di lek ci mbedd mi ak ñeemi nek yoy xabal fi nek ni la musage waxon gaay rek musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mën nañu jité mu ne waaw comme ñepp séré té mo la ndax jang mom ni leen jité rek wallahi déssat ko mëna jang la wayakuna ar-rasul yunt bi nek alaykum ci yeen shahida di leen sédé yunt bi mo leen wara sédé sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu leen sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu leen sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye leen xéssal bo xéssalé ci dante bi ma la yunt bi wara xamé bu ñëwé day wax ah ki yow la nga la ma dé mu ne no ki yow ha nga yagg fa fa yagg hé ché té té té kon dañuy fexé ba bu ñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tud nam su doot bo fi tuddé Ousseynou yalla wuss wuss ba yama xiyam ñi wo Ousseynou naan wuss yonenti bi xamul ay wuss Ousseynou la xam yalla yalla fay len kon yonenti bi mo ñuy sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu ne dé len japp lu bari yalen japp lu bari ndax ndap li ngeen di japp day def ab
1: wex wex ci seen jey def wex wex ci seen loxoy def wex wex ci seen tanki kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñu dugal ci biir allahu akbar lolu jar nay japp ba sa loxoy boy han wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle wa gis jep loxoy barkal jar nay japp de mbok yi de len japp wama ja'alna defuñu ala qiblat allati qibla jana xamne kunta alayha tana nekon defuñu ko illa ludullina ala ma ngir beug xam may yattabi'u rasula kan moy top yurunti mimma yanqalibu ci ki wal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama beggona xam ni top yurunti bi manako jublu fi juram ben wer dal ne ko bayiko jublu fi legui nak seen baxam ko koy top xam nga lolu yomul bo fi amé ben serigne nga jek jek gis ko mu bayyi lam nekkon na ci lenen nga bayiko même masala rek bo amul serigne bu ne ci masala nga jek jek bayiko gis mu bayyi masala rek bo moy dur nga bayiko ben misal suma ron def ni ba ben bis rek ma yow jakk ji dal ni allahu akbar ni ni mais oustaz sal day sabbu legi oustaz serieuxul quoi waaw ben masala kat yonnti bi sallallahu alaihi wasallam yalla nako lool rek mo taxone mo wax la djublu fi mi yag meuna djublu fi way du dara mo tax lool lu jara baye xel la dana tax nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci meuna joggé dem ci may luko moy do ci joggé mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye fa mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan dilu jafé wal batiku yunit bal batiku ngol wadiko top akka jafé illa ala allazina nudul ci ñinga xamni hadallahu yalla jubal na len ñoo ñam day yomb ci ñom wallahi ndessa ñoo ñam day yomb ci ñom wa ma qana allah yalla nekkun nak li yudi adi sank imanakum seen julli ñeuk ya julli gën dan julli muy jubul baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ko nabbi duma ko yaq kon imanakum fi salatukum lay julli lay tek wala salawatukum seen julli ya way du tek seen gëm ga inna allah yalla la raufun ku ñewante la rahim ku yeremele bi nas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika wal batiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ing lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko wayo dang yaay ngi ni luñ def nga safaan ak ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mu xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yu ndib dox lu ndax ko amul ay teggil la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falan walli annaka dalle fete lek xiblatan xibla jo xamne tardaha da nga ci kontan munaa munako waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba taw fekk ay sahaba yu julli takusan mu daldi jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-samaa falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allah al-azim rek sahaba yu dun julli da ne wéré ci bir julli gi de mo tax ngeen deug masjidul qiblatayn waaw fi lañu julli jublu won aaj ñew rek ñu ne wéré ñom ñep day sant jublu fi allahu akbar ñu ñoo deg ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal langam nga nan waaw saad mais waaw saad mais bu suba rek ñom ñu wal ko te ku ndey sant radiyallahu anhu motax yalla content ñom bu nopi du duma mer ci ñom mu ñom sa bay o ma badlu tabdila tabarakallah yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen meuna nek nun la def fawallu jubalalen wujuhakum seni kanam shatrahu fakabada wa innal ladhina tinga khamna utul kitaba joxon len tere yawta nasra la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji al haqq moy deug min rabbihim ci sen borom la joge wa mallahu yalla nekkun nak bi ghafilin di sagane amma ya'malu li ñi def yalla sagane wut li ñi def walakin atayta bo joxon allazina utul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandal da ma tabi'u khiblataka du tax ñu top sa khibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman djublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman djublu penko mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u khiblatukum wa ma anta yawidna do nek bi tabi'in khiblatukum di tok sen khibla fi do ñew mukk mukk mukk fek iliman djiblu saw ñew fi fek iliman jakar la ñun allahu akbar ñun ñu la allahu akbar mukk wa ma ba'dhum lan ci ñamit yahudi nekuñu bi tabi'in di tap khiblata ba'din khibla nasrani yahudi duñ tap khibla nasrani nasrani duñ tap khibla yahudi kon ñen ñu nek seen khibla waaw ñu ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ak waaw seen banexi min ba'di ma jaa ak ginaabum la dikale li la dikal min li ci xam xam innaka yawdi isan sukero ge lamina zalimina yaangi bok ci ton kat yi wala in ittaba'ta bo topon ahwa'um sen banex yi min ba'di ma jaa ina la dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yawdi isan sukero ge lamina zalimina yaangi bok ci ton kat yi motax yoonte bi top sen xibla allah subhanahu mukk allazina ñinga xamne ataynaakum joxnañ leen al kitaba jeeri ya'rifunahu khamnañ yulunti bi ya'rifunahu khamnañ khabla ji kama ya'rifun ni xame abnaahum seeni dom yalla mune yahudi ni ngeen xame seeni dom noon ngeen xame yulunti bi wala sax yulunti bi ngeen gëna xam fi ne yalla wax na fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar daal di ngeenti yalla mune ginaaw du laax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yunus la war nga d'accord allahu akbar loolu la wax yahudi mune seen soxna yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yunus la war gi nang lu tax ngeen nang le balli ndaysan wa inna fariqan ti amna ambolo minhum ti ñom la yaktumun al haqq dañuy neub deug gi duñu wone yunus bi وهم يعلمون تقمن محمد مين مو يونتي بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك سبرم لي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ

inda rabbihim fa sen borom kon wala khawfun alayhim ni joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla lena qawlun ma'rufun ngantu luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin tarah bo xamne yatba'uha tak cey tok azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yalla wa yorlo nga ne ko djegal mako tarax ba demna joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga saraxa ba nopi xasko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci ñek wa maghfiratun akun djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayyi waji mo dem khayrun mo gën min sadaqatin sarax bo xamne yatba'uha diday top azan ay qaste sonere qas waji bul ko sarax taw wallahu yalla ghaniyun mom ko omal la suko neexon ñepp omal halim kulabir la suko neexon ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna da lu neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi doti dawal taxi pour wut xaliss ministre yi doti ñu daay denk oustad yi doti ñu jangalé am deet waaw wallahi deesat bu sa auto yakko do gis tele bu ko defar bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jaay marché aduna leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté jey sama borom ya ayyuhallazina amanu ayyen digam way la tubtilu bu len yaq sadaqatukum sayni sarah bu len saraxe ba nopi far yaq bil manni ci titeru wal aza ak yaqast isnin koku kallazi mi melni ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria annas diko njistale nit ñi wala yu'minu billahi tegemu ne yalla man nako fay wal yawmil akhir gemu ci alakhirah kam yen ki famathaluhu misalam kamathali safwan mi ngi melni kek moy xobbu bi ci kaw buñu fa defon ay kaw ni ni masalo moy kek docc wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabahu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu reuy fatarako umbay ko salda martax ban nan waaw manam ki joxe alalam tay ngistal nit ñi yalla leela mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw ne jek ba ngon nak nga yegg ne mu ñew jël sama dang ko suuf bi ca taw na ba nak lo fay fek ataako saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajale dara mima kasabu ca lañ fa bejjo do fek dara yalla leena ki joxe te yalla taxul mu ngistal ni rek la mel kay joxati yalla tax nak dengalam ci waxon benn fepp juroom ñaari timer kon nak jox ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawm nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa masal allatheena misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalahum seeni alal ibtigha'a diko sakko mardatillahi ngeerum yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci sen bop ñooñu ni lay joxe kamathali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni uklaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beurigu la ji won récolté ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena khurwa sax fatalun masay bundang sax man nako toyal masay bundang moy taw soyo so nga xamne bu ko tawé ñaare du toy tosi du toy moy tal tasbitan nak moy lemu khalis
kexe mardatillahi wa tathbitan mardatillahi moy ngirumu yalla nga bëgg tathbitan moy khalis sax ci sa fos motax buñ la joxe khalis ba lañ ko def sa fos da ngay wax tathbitan tafli ko ci duggal ci sa fos bu ko defé muy xëc ci yeneen khalis muy ñew inshallah té mom defi gaaw joge day barkel la wala nga bindu ci tathbitan tathbitan def ni tomb yi ñeñ seen yépp waaw tasbitan gisoon ñu ko bindu non mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb ba baat bi fukki tomb la bo amé khalis ci ngi koy lé mo def sa poste inshallah bu di ñaar fukki dina am bak ba man da ko li ci ha tasbitan tabarakallah allahumma amin wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñew ba tay ci ñi joxe te yalla taxut ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tal min nakhilin ci garabi dama wa a'nabin agarabi rashan tajri daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dekh toyal ko xep lahu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññe da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi

ñu tollé ci dal école ndaysan ñepp ay xalé lañ ay goor ak jigen ah mu yaakar tol bi récolté ko ngir gono yi am ci départ fa asabaha mu dal ci tol bi nak i asarun cial mer fi ci tol ba narun sawara fi nek cial mer la narun sawara fa taqa tol bi ne boyon tal tak lepp ndaysan xol bi tok rek région garabu tangama dex yi tol bi meñi lol tabi nak magga ne kon suma récolté tol bi dara wara mat 17 millions mu yobako ci banque bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamono ba muy dewe ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubayinullahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat ya ayyuha alladhina amanu yinjigam bu ngeen day joxe anfiqu na ngeen joxe min tayyibati tuliyu lew yi nga xamne dafa bax ma kasabtum te bok ci li ngeen fagu ku joxe na joxe lu bax wa mimma akhrajna lakum ngeen joxe it ci li ngeen gennel min al ardi sufi loolu ngeen joxe ci moy mbay mi wala tayammamu bu len jublu al khabisa laban minhu ca mom jël ko joxe tunfiquna ngeen ko joxe walastum te nekku len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolou ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak di sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox do ko jël illa an tu'midu fi lu dul dañay gemu du moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax ci dañay saraxe lo xamne ku lako jox am nga jël ben jigen da ñew neema dañu neema ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu man ko man de aliyu la tuddu be ci def na ngi xam nda yoro la 50000 mu ne ma dedet man ko sa mu ne dedet mu ñew ba ci 10000 mu ne ma dedet man ko loyor mu gene keuy man ko merci yow nga seeti menen aliyu way miiru ko jël mu ne man ko tuddu aliyu wax seen xam xam seen ya tuddu aliyu di ay jangal ci man ko waw bu fekke ni ci ay kay ñu ci marsu kay Allah ko be nit ñi di jënd ay fakkati kay di may ci kër ga ma jënd ñak man ko jël la def mu jigi nak mu def koy retan def man ko gën nga ñi lay wax li di li digal ay ñetti marsu kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mu ko yëngal waaw lu yëng lu ko yëngal da ko yëpp dole way aw kay dama yëngal lan mu ne mo ci wax nga deug de man ko doxal rek waye yalla leena wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna wala tum bi akhisihi te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tuhmidu fi lu dul da ngeen di gëm rek ne waji sawa wa alamu kham la ni anna allah yalla ghaniyun ko amal la bu ko neexon ñepp amal hamid ku sant la kon nak jappale len ñu amalul ñu amal ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum daf len di dig al faqr ak ñak seytane bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul du 5000 bi nga ko sarax lu la seytane wax waaw joxe yon ci jakka ji mune ah jakka yi dakar yi dum la won tabax waji neena ordonnance lay won mune mune fajj malade yep lu la seytane wax wa ya'murukum bil fahsha mudeen digal njamutef boy def ci tay tay mune defal bañ xam yaay kan defal bañ xam yaay kan bu dé sabar lu lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limu joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw sétan nako waaw kay légui sé amato ci tous joxal nak jakk ji waji joxe ni lay def